0: jing e man pen prang gue pi yo man pi ki bru gue janai te hendrei i kam ki bru bun sen mesti nyau tu i te hom yo i ki jing kwa yong i ki jing pan yong i no ublai i ong ublai em ju bau i hendrei kwa wong kan mo lede i im em i kata kapor ublai lede le no e i kata kapor ke jing dua yong i nyau kor i kapor jing dua yong i man go ke jing pensep e yong i kata ke kebuk siar yong ke jing dua ni ba ublai kularu uju bab ye ke wayi ipani ye ke yi ke wayi pentipi pi u jisu u ong u de pure i ke ketien ke yong blai ong u hadu ka ni pi puju pan pi hei portu yong a pan tu e ye pi ngangai o kiti to ki ketien ki wa penken mo i wa ublai kular u e i ham penduna lene ham lentet ye ke ni kapor ke jindua yong pi ublai UMKM hau ya ke jinduai ni ke mentau iu i ke bor komun im haka ni ke pertai ku em desi te kamtam haka ni ki juk ki wakat ni ke jin MKM haka jinduai ni ke mentah ki bru yong i ni ke mentah ke rig yong i ni mentah ki nong yalam yong i wa yu i wa ke ni ke pertai ni ko kat ni man ko kat ni kamu man ko ta UM ki nong duai nam em ki nong duai ngay o ke ni ke pertai tip chewan upai ko kan mo i ki ktien naga ktien yong blai ko ong la de ki bru yong a pen kien ki la de bat duai ki bat wat ki ye ki khmat ki yong a bat kar un ki ni ti ki kam si ki luti ki wasi yong ki kam te nga sunya u dam ne bat umam o ye pap yong ki bat u pen klan o u pen chaj o ye kari yong ki kat kita ke kabu ku blai ku laro ewa wa i usnya tu i wa ke jing em kam u yaj pendem ya ke jing duai kam wa ong ke ni ke jing ong when we bend our head to pray God bends his ear to listen ku blai cipuan.
1: I tentu to i kalam i beda yo usnyau i beda kalam no Pastor HCT Sumer hajrong kentu ke panggo ong hawa pandemi ya ki cukur yong i wo pensnyau le ni wo dem hai mon yong plai ole apu ye wani wani bi kam ki khon yong o pani nakmat inami burum yong o tengai skemi wa itu to i bor iwa man iwa khlan iwa uemen sen lang iwa wo kun mo yo blai hai wan hiwan ni por ibi i kam gi khon kyong o em kam kun mo yo man ki por mto do hai por ibi chen jing jer chem chitam han rei len ten ki por nei ben ta wo im met im bhai kam gi khon kyong o ta hai ni por yela ni sigo bi ban program ka ta ka program ko pusyao chpi ki ka tuat ni tli ki suru tem pun siau cipi ya iwin ki suru tem na uma purple pesa i suru tem di petuju peliang

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kelita kit na ibha wole yaka special intensive revision arjar arpaun ru le ne David Tuan to yo pentikna na ibha em pertuj pi ha ka register habot.
1: Oh, kamte. Yim kam wole.
0: Du kat tu kat ni don hi kiwa ha wole ma. Pekmat ha ke epic ke Yong P. Pendap ha ke ni ke form la de emi 111 ibo to open bag.
1: Ipen bag. Yeyi.
0: Kam ikela itau tong itau sa ibekela bertuj ki bertuj by address yang ki wahayung ki yang pi boy m ki wasa chawi boy m ki berto irta yo tho bertuj ha ka register tap vote yo yo ki tap vote hai port election
1: ah du kai te ye bathan idiam kam
0: nei ba ka register tho bertuj ko ba bai pen yo ko le ne pen tikna ko yo yo ya ko hok wo tap vote we to du ka

0: hagani ka skim de de jia wa yaban u de kamanu u le gi yagani ka skim
1: tu bru psa member la de jia wa yabu de gani ka kurim yo yo ka de ka family pension wa khasan spa ji banai sa ka man san pa person ta go to yo ne ne kurim yo hai tha yong tu bru yab ye ko join de ka le su pen de ka ka ta go to su tu bru ta man da man ko di te por to su ni wa yab ta do yo ka de ka le hejar be
0: de ka le hejar
1: ha ye ko join hai tha yong o sa su pen de
0: ka ong bai le dem kwa go pten
1: le dem kwa ko pten
0: yo ko dam yo ko khasan spa ji banai de la hadin de yab nu la de kwan ko pten yo yo pen de ka ta kan ru pa snem de yo ko de ni ga le hejar
1: ma sun ko sa ga to membership nang man banai
0: shubo man uni kurim e nominee ha ko kurim e nong rapatani ho kurim te la jiano a jiaran khatno wa to pan armut yap no gi ni kurim gi te ga man ga te wan
1: kini au ta man ga pension nang te gi ni khon yong ki le ni gi nominee yo la gi to paisa open lang mut ko to ba contribution gi ro ska tu nong yo gi u ga sut ta pension yo ga gi khon yong
0: ki ombe ka ta gi
1: to open lang
0: ombe e ba gi ro ko to paisa go open lang gi
1: open lang u ga sut ka re invest ka sarkar sa to yo gi ga sut
0: yo hi embe gi bi gi bi ti wan gi wa ki bru ma ki ba yo ajing rap ne gi bi ti wan ki central scheme na te mut kam ki tu ye gi ne wo psi member ha pa ga ni ga scheme
1: ye beke
0: te ye ganin yupi kam ganin ga ka ban gat ni ma ang phi le hajar chi banai wo su phi ye gani ga pension de man ha din adap group house name chirta te mut nei ni chakmat an mo ka dang he nang he ka paisa nang ku ka paisa mut ye gani do ye phi ka pung ku no ne be ka ka te ne
1: ye ka te le hajar tang ga sarkar ye ko pung ku sa din buran man de lai po na ne pha ka paisa na na sador
0: te gini ki posla de ja wo bo ye gani em gi bru gi bo ha gani ke scheme te mut kwa na ki ang gi eng am em de kwa au em ta ha gani ke scheme nga u dam na te mut kam te ye gi nem ye gi ne wo le ye te se
1: den rjawa hadin sans nem ko agumi don an skin te yo gi sai to ka bai pelang gi ro ka bai membership ki bo gi interest yo gi u gsot yo to ka bai pelang gi sa ye gi mi ho ron hadin sans nem ter su bo bru wa yo kre sarkar la le sans nem kre sarkar nang u ye continue gi ka bai membership nem tang wa ka to ka ba ho to su du sarkar su di ko sa su bo su sa no san ka ta yo kre sarkar to hab su no ro chi spa chi pa mo kam te full sa
0: hab su no ka full na
1: ta ban dam du pa sem to yo hu ka ni ke le
0: uli tap paisa te man ga banai wan wo a go na pogi account ga yong in pogi passbook ga yong i te le jia emon gi jing e he wan i por ma kamanu u le ge
1: agni bru ye gi phone on new toll free number yang ga sarkar be new number wi phra not arndru nyandru phra la ne ye gi limi chini gi common service center ne ye gi wan chi office ngli bol sa le ja em jing e gi
0: on ba you wan i jing e yong ki te man la dam sa tho gi te man ye gi lunch po office yong pi ra ne te he to wan wagini o man member ha gani ka scheme em kam gerdan puren em kam ne
1: em kam gani ki brugum brugum ti bu sain par tul hoy sai gum ti bu thal hoy
0: am bai ki
1: wan ki brugum ti bi yel am phair ani hedo bru pas bi pas em bi le chu bu le ka mayu mulu mala ta ma ye bu psia mem gai te gerdan sa na do bi do do stad do le
0: ye ye psia member ma
1: ka mai pa sa na jar
0: te suppose em ki bru ma gi ba khat pras nem ta ang pisan hab san dan ka ha bu gi te mut kwa gi bu tam ye ga te prakwa gi bo chispa tan ka chi banai her tai we khat pras nem gi yegi nem yegi nu le yete
1: yegi thil be kam bo
0: ko sarkar am bai le yegi pun ku bo yete ta ye to an wa gani gi em bai gi pralok mo gi wa da ki bon pujo tip ye gani ge skim mo man tip ki ka kwa gi ga bo han re ir ta yong ki mut da tam ga ye ko so phau em gi so ha wi snem le ni em gi so phau snem chi ten mut yegi nem ye nu bo ye gani u bo gi ga gani ge skim da
1: gani mi ye de send across send

0: kim la ban su thu ek ek jing batai le jing hikai ka jongi kai ting ha ban pe ban ai ka jing hikai kat kum karta ka jongki khanna tinang tar pe jing thmu jong ka ni ka scheme ka long ru ban ai ki ta ki training ki jing hikai mo ye ki panel lawyer ye ki muktiar bat kum ju ru ye ki ni ki nong tri mon su bha ken ki bangi ong ki para legal volunteer mo hakata ka rukom ba ki ni ki nong tri mo ki la ban ye tri kam lang bat ki khanna kat kum ka jing dan kam ka jongki ken tinang tar nin pen long ye ki ni ki outreach program ki awareness program shakaleng keleng ki jaka mo kishnong ki school ban pen sung tho ban pen sa phyang pat ba halor ka hok jong ki khanna tinang taru bat ban yatre lang bat ki ni ki child welfare committee ki juvenile justice board ki ngos bat ki wei ki wei ki tna tre kam ban ban pen klang kata ka jing yarap ye ki khanna ke ta kata ba ro ka dikka jing thmul ni ka thong jong ka ni ka scheme
1: mano pade ki bala ban yo jing yarap na ka ni scheme
0: ha ti ha po jong ka ni ka scheme mo kita ki beneficiaries le ni kita ki bala ban yo jing yarap kumba ka kerteng jong ka ni ka scheme hi ke crunch phang ki khanna ande ti ba ro ki khanna kin thei bat shin rang ki ba ha po ka khat prasnam mo ki la ban yo jing yarap na ka ni ka scheme ka ba kin tho be ki khanna ki badan jing na ka khat mat ka bor per khat ti nang ta ki khanna ki badei ki la no jong ka nu ka nu ka jing sha thom bor ki badei ki la no jong ka jing sha pen bor ban shong kha ju bor ki khanna ki badei ki bam dan shu ki nong ri ki nong sumar ki khanna ki bi tung kho bat ka an mo ba ong tung kho bat ka an ke mot ki khanna ki bele ik kam runar ki kam daka ti nang ta bat kum ju ru ki khanna ki badan kam ya ka jing ya rap ka jing sumar mo ku mang la ong meni ki khanna ki bam dan shu ki nong pe ki khanna ki bele ki nong krong ki trafficking ki la no da ka jing sha kha yi ki ni ba ro ki khanna ki de ki ta ki beneficiaries le ne ki bala ban yo jing men toy na ka ni ka scheme
1: kamu mun bakin do kino hi ki khona ki ba hapo
0: khat prasam kan the but shin
1: kan the but shin ra la ra ki di ki ba don ki jing do na ki to man e ha kan nu ka jing do ki ki la ban yo jing ra ma kan ka scheme ne te ha kan nu pra ka rukom kan ka scheme ka pan long ya ta ka rukom tri kam jong ka an de ka bang yong ta ka justice system child friendly ne ka rukom ban pan yo ya ka ka jing tri kam jong an ka ba ya long par long ya penjuan penjan bagi nomtieng ini kemudian kalau nukar jenis mupir kan
0: di mahabangi ang justice system maka kentop langnya baru andai kaying bishar kentop langnya ki police kentop langnya ki lawyer ki PLV ki prison maka jaga sakoi di tenang tak kini ki rehabilitation center andai di kini pada kita nak terikam kumno pada ki penyok yang kata kohok jangki kena lah ni kumno ki terikam mo ke bening kong hi ke long ba ban penti kena ba ke rukom terikam ke rukom keren yang ki kena mo jangki ni kita nak terikam baro kan dia ke rukom ke badan akor kata ke di ke bening kong tinang ta dia ban keren ruk mo ban pendan kam ni ki kentian ki besok ki kena bakin semut huk kan ku mengolak batai menila da ki kena ki ba san riu senam ngin pendan kam ni kentian ki ba eh enri kinam lak ban semut huk ke long kata ke rukom ba ngin pendan kam ni kentian ki besok iki kena tinang taru ke bom penting pens iriki tinang taru ban ai kata ke jing kershan lani ke support mo ha ka bai di bat ka ban ya daya ke jing mut jing perkat jong ki kena ke ke bangi ong ka psychological tikum ju ru ban ai ke jing kershan ke ban pen shlur re ka bor men sim jong ki kena ke bangi ong ka emotional support bat kum ju ru ya ka social support ke ke jing kershan ha ka imlang ka salang di dia kata ke rukom mo bangin penyo ya kata ke hok jong ki kena ke
1: Allah da jia ba ka don kanu kanu ka jing jia ma ba ki khna ke ta khu ngi yi ba ngi ju so hi ro ma ba ki don ki khna ki ba sha le ben sha ba ben ne nang ta ki don ro pa ki khna ki ba le si ne ki ba bon ki dao ki da ban mi na ki nu ki nu ki dao ne ki ba ki ta khu ba ka anda ba ki le ki nu ni ta run nar te kumno kin yo yekne ge ram ne hab don mano mano ba le yathu ba don kam kum ta jing ram number ki khna ne kila hapo kha prasnam kila ban don ki ba ship ho khat we khat an kila ban don ki bla kham he kam san re kumno bre kin number ki khna se kin poi par khat ba le yuat jing ram so mano ba la ban ni ram ikita
0: de ki kren sh phang kata am ki banding kong hi ka long ba ne ying na sem kin suppose menta o khna nom long open rabbit ki riu pat ban de tilada ki khna hi kin wan she ying mo shubu menta ki sha le ben has kulani hasurak mo kisha le kanu kudu kam sniu ke bahasa khamat do front liner ke bangi omo ke diki kemi kepala ni kinong hikai kinu kinu ki trusted person ki bagi kena ki sengojo kan tenang tu lada ho ngi yo ke information pat de marma na ke office ke jongi kan depute ya ki panel lawyer le ni kita kinong 3 months ngoba ki PLV bakin le senran ya ita iklung ban ya lam hakmat jongka child welfare committee kan tikum jo ro hakapor bagi pulet ki shimjing toket ma ki investigate ma kini ki para legal volunteer ni ki panel lawyer kindan bit ban sendran ni kena haduk kapor bagi dia ki medical examination dia kata ka rukom ba kini ke scheme kami berkal pen dikena ru bagi kena kini yo kita ki support person ha ka rukom bagi long friendly kan maka

0: kin panlong ikat environment ini kar kom long jong kata kajaka ba kin sngu jan kin sngu jo ke
1: jo sngu mo khandia kin ke bang shu jo sngu ke bala da dan kam ban le to ken
0: hoi
1: ki pulen
0: hoi
1: ya ki khanna
0: hoi
1: kim dei ban phong da ka uniform pulen to kan ke ye de man
0: hoi ka de ka de hoi kan ni ka scheme ka pen ti kna ba ka por ba ki pulet ki le to ket kim dei ban phong da ki uniform ki dei ban phong da ki civil dress but ki hab ban le ha ka jaka sa jong I khanna but ki hab ban penju shwa ka por ba ki shwa ba kin to ket nama katuka lat nak jing pen kul marjing mut iki kena nama bun sini ki ibu ki pong uniform ki la kum ting no haka jaka baki la ben pen sngau pen pawai ki iki jing siam ke jongki kala duk no katuka seki ke sebut ke ina kata kadau baki hap ben pen juk shwai ki kena ashwa baki tokin
1: tik ibu da ki an ki ba pen tenek kam ya kena ke skim bat kum no kini ki an ki ya na bat ki harap ya kini ki kena
0: hoi dengi pet pet desa shwai ki an ki ba pen tenek kam ya kini ke skim ki dan shibun tuli ki an tika bening kong hi ke di ke constitution lani kata ka an retisen sha kaba hakli do jongkari india kaba aijing kershan lani ka betri lambat kani ka skim tidangi pai pat de shak article jong khat sau jong kani ka an riti san sharma ko ong ba baro ki nong shong shnong ki don ya kata ka hok ki long kum ju akmat jong ka an bat baro ki yo ek jing ya da kum ju na ka an ti kum ban shu ban rap ru mo hakiwi ki article arpu ar jong kani ka constitution ko ong ru ba baro ki nong shong shnong mo ki don ya kata ka hok ban defend lani ba ya da ya ladi lada ki tengkhu bat ka na uno uno uplidar lani umuktiar ubaki ki mon lani ki kijet tinang taha ka article lai pukhandai a jongkani ka ain constitution ka ru ka ong babaro ki nong shong shnong jongkari india ngi dan ya kata ka hok ken ka fundamental rights ma kata baro ngi tip bangi dan ya kata ka hok ten rai ka jongi ka hok ka jongi ben eme ka jing im shimet ka balai luit ben yo ka jing ya rengkan ka hok ka jongi ben shong ka nu kunu ka benta ben sa ka nu kunu ka benta jongkari india ka hok ka jongi bengin jiet ngin mani ka nyam dei but ngidi ben yo ekani ka hok khlem da thau ne nyoy ka nu kunu ka long yeng ka bangi wan da gidi beduk ki berus pa la na gidi badan chuna da khot met ne gi bad ki badap babiang ma baro ngi don ye kani ka hok tinang ta ru shu shu akani ka article ka ong ru ba ka jela ka de ben ai ru kata ka jing arab e ya ka bedi bad ka ain ki ka bang ong meni ka ta ka free legal services ya baro ki nong shong shong kham tam ye ki tu ki briu ki bawa na ka long yeng ka badunai ka yo ka kot ki kin thei ki khanna bat kinu kinu ki brio ki bade ki lano jong kata ka kanu kanu ki jinsha thombor tidang ni pai pat de sa ka article life khandai f pat de kala tho shai ba ka ri bat ka jella ka de ban pen khlan shu shu kita ki jing ya rap ye ki khanna ke mo khnang ba ki tu ki khanna ki bala du no ka jing sung tho mo ki bam le school kin sham phang tidang ta ru bang ngin pikir ba ki khanna kin he kin san ha ka rukom mo kata ka rukom ba kin ya e kin ya ma kin ya sung tho I we I we but ban pin yo ka jing hikai ka ba biang ye ki khanna khlam da sha pen men sau la ni khlam da sha pen shep ting ha ka nu nu ka rukom ti kata ka di halor constitution ti ki da don shu sak shi bun ti ki an mo halor jo ka constitution ti ka don ru ka ni ka pok su ak mo nga ka thare ba baro hi ki briu mi ta ki la yo sung shu phang ka ni ka an ti ka ni ka di ka protection of children from sexual offense act 1984 an mo ti ka ni ka an ka ong ba baro ki khanna ki yo ekata ka jingya da ken kin thei bet shin rang ki ba po khat prasnam ki yo ek jingya da bet ka jing sumar la da ki sha thombor hangnu hangnu de ti ha po jong ka ni ka pok su ak ka an pok su mo ke ni ka nal sa skim pa de ka ai ka ta ka jingya tre lang ni na ni ka jing kershan mo da ka ba kan pen ti kana ba ka rukom long jong ka kut room kamra ban tian bishar mo kan long ha ka ta ka rukom ba ki khanna gin snu shngain da ni child friendly ke tinang taru haman ba ki ni ki khanna ki ha banwan sha ying bishar de la da ki di ki la not jong kanu kanu ka case pok su ang shu ang mo ki la ki ha banwan sha ying bishar am ti ke ni ka skim kan pen ti kana ba ita I khanna am in your support person kan ban senran lang ye ta ka por ba ki pulit ki tok kit ru ka por ba ya lam sha hospital ban le check up ru ke ni ka skim kan pen ti kana ba kini ki khanna kin yo e kita ki support person tinang taru ke ni ka skim ka pen ti kana ru ba kin don kini ki train police personnel but ki panel lawyer ban handle ya kum kini ki sensitive cases kan ti ka ni ka de ka jing tre kam jong ka ni ka nal sa skim ha ka ni ka an tidangi pai pat de sa shakawi ka an mo ka ba ai jing kershan ka de ka ni ka juvenile Juvenile Justice Care and Protection Act ar hajar khatsan ngi ongka jiji ak nde tikani ka dikas an ka ba jinya da bat jing sumara ki khana ki arbenta mo ha ki arbenta ki khana children in need of care and protection ku bangla ong mani bat ki khana ki be tung kho bat ka an mo ta ka ni ka first category of children bat de kani kenal sa scheme lada kayo jing tip mo ba idan ikhana yo le se ibam dan shu inori inong sumar nde tikiba